tigi ni maa tigi kɛlɛ tigi ni fara tigi ni min fɔ a ye don min a ka bulonba kɔnɔ a kɛmɛ ka dingɛ se bulonba in kɔnɔ ka kɔmɛlɛkɛ cɛ wolonfila minɛ k'o bila dingɛ in kɔnɔ ka babiri gosi don a la ka turabilen wolo da o sanfɛ.